0: Alright, ce gheri bici, ce gheri mici, ne gheri gheri scoro pe maritime, limba pomeze într-un Gheri amici, in west, limba si lango, gheri seni noți nemi Gheri cu ici, family noți, ge, în anion, in limba, cab, anu In ulimba ca maloba, magere in ulimba matigo E jamge, Mr. Magere, limba matigo, gheri amici, in dane Gale ama kinibi tukulne gale mienu natura ma Jehova Gale ago jakta aganisha Alright, jone jone chapok siki tuko stoni ni Eni onge choku tu mwajwa tu leni noti ni wasi mate Asiko bit kura gituge Eni on iyo agenge En noti ni gecherge Noti ni niga gecherge gituge ni wane Gale rai ni kujumwa pili Agu yon jumwa pili kituko stoni ni Agina lagi chapok si Gebendi aganisha gu mite ngura bi kyoto ni Jago ba imbe tu na tena ba mudgo it is okay eh as a be tu na tena jage tu le na tena giyo tena gipta ya ti tu gosta nene aso gi na tena ba kama nuts igiri lege sigu jage tu na tena miti niwa na sigu ngoroksi ni jengi ni ge be tu kuga I jam kwa mukto na tu kwa iya ne sabi na tena ngonge kugi na tena ba kama nuts gali ya thore gipta ya je agu ya tu ni be tu ni brani mengo mengo gulele agiri bikiotsi ago ba gitu gosta nene ag 55,000 Yes, asisi ruwangu kwa SMS ni mwisi mwati loni miti neno Agitosi nyo ruwangi choka agomye Araiti gali nukuli arabte gali mungu tu anafungua njia gali wakati tu Gali yata ni iye gibuni kito kichata ni ejewene Agali ag, yes, Araiti nasa gali kutorete kwa M jangu noto ni gitinda Natake eneba asigule gali mungu tu ainuli wetu Agale ang majirani tukule Agale ang marafiki Uren baba vele mba agabi soye Ene ba ngarye Thank you Gale jam gana aptere gole igotuon bijan tukulwe Ale lejine wogi toga mito gomye lemdi elep anakuro Agale abita gongoy baba Ingibero nene aigotuon ulimba anakuro kaute Agbi jote jimite nyona Agiri eno tage ebikyoti kabagi tukosene ni ag 55,000 tage wikzi na wani tage James Richard John right right Nathan Karen Ruben Luca Margaret Jacqueline Evanzi ag Benjamin Nicholas gonna send you go Sharona again gay kubi jongo 55,000 pama jani nyon yugi to go stoni jenazo ni meet ni ango to mwate ata ni meet ni ona niki berure ni to go stoni ni only jin enji noto ni mi ona mwana biashara age tukul ni meet ni ona imbetu ni ibrahine Nimi tenyon MB tuni Brani jage tu noto ni makini ge biashara Nimi je talk biashara Ana ima je ge age tukul Malasi mago biashara ne gene Kwa gile njongi tu kosto ni ni En ingune Ege ma je giguni je kwande tini Just 100,000 En 100,000 ni tukituke Agosto ni ni Elibu se pokole Ege ma je giguni ni ingune Aogi noto ni magate Ki noto ni magate tu kosto ni ni Iyon no git joge amati ibaisien datibobem amati ibaisien 50 29 shillings 22 shillings 27 shillings kuno ne joge amati itil git no tong no bas ta a 2 a 74 age gelen jing git joge ne ngit ndo istoge ne bo 100 1000 Amaje I reply digitit number 2. E digitit no number 2 kitu kosto nene. Gego net 100,000. Kiko ne silingi se kata? 100,000. Mama je kigir jisangi tu kosto nene. Mama je kigir jinsangi. Nitong no was time. 274 age. Gele njit 100,000. Jibasto ke. 100,000 jibastoke Tusku inye agenge Ingili oje sa tebe ni gitu genyon
1: alenjin tusku inye agen geni makini gen jibo 100,000 ni ogo alenjin kitu kostone ni ginote ni magate mbitu ni brani ko isibi itil jita tiki dise kuko babara genyon imagine tiki tinon number 2 ogi guni 100,000 jibo stoke kwa kilinji isili ngatanye 100,000 jibo stoke yata nenaguni itinda agenge in olibi studio asiko patikora nyege yata la indagi tukosto nene uga itingi gesiru titi nata ni miti niona kali hati kitino on miti sawa kwa kilinji ingi tukosto nene gitu njino neonge nane kwa miti mbiki miti nion wako ini miti nion gitu kwa kilinji 100,000 enyu kekuni 100,000 jibo tikiti number 2 amma ji chili gitu ngoto ngwa star 274 aja oh eh galiano lon e galigiri gen betage mo agi sotini ana gir korogiana ingele got ko mite git git gosto ne na tage mo mite tu gi sot yani sotini embe toge mo iningete isoy iningete isoy ot ko mite ngina tane wi kabisa we angri sagi kabisa ni tumo we agi so be no tane gi gen we giri gen we giri gen ni gen ni gen ni gen ni gen ki sa ko mukton ditile e tu au ha e tu au ot ko go so bet ko te ben jenga tul ko mukton e tu au ko mukton ndete e tu au Legi asa wa mukton for very long time. E tu au. Ha? Ile mi tete buti yana gote benge m Kristo. Ana gote benge jino tene mi tene yana. Hmm? Ligo mukton et e tu au. Mago itengo nyo mago itengo li ana jicha. Kiberurin. Kole jini nyo gitu kosone ni tikiti no number 2. Imaji mogiri jika bisa. Eno tungne bosta 274 ash. Kilenji kimoti kikune 100,000. En 100,000 ni jimaji kitu kostene ni. En jito noto ni imi itinyon ni tiltikiti no number 2. Itiltikiti no number 2 kitu kikune 100,000. Alright. 100,000. Inyon ito gyone. 100,000. Nitung ni was star 274 aje 100,000.

0: Haya, haya, tiada nota geneba in kigurenga, kigurin ngejek katolikuaya, tiada naga leogaskei. Naga goite je size sita opata nege shakti to maksu kal kasare nyungu churo lemi misa mix ko no to nagi tyong ani ke tese ta en gore tene gara ran la tinyo ka mangu ta le kai to as kai butul nguno o ka ga ta ge butul so ingen ne ga uti ale ale ka go butul jito kol mara ga ngo tar tu ye tungu no ga ni sa ge lungu no ro mo mande je byo so ko la ge je poi se ro ma to mande ko mi ne ran gi na ge je ko te te jaba wi gi ne nyone ak panganu te ke ter ter jaba ga ni sa ingen la sa ma ge bangan ne se mu ta mo gi bu an gi tyong ga nyu ge ta u ne si ro ko mi le nyu gi na me se ge te se ta ga ni sa ne tinda utaratibu no Kitui tos ya gimme jege panguno ko bangan ke beber taage tugul chakwak o gami tu ye ne bawi gine nyon nguno sha ge bangan ke legi bendi ta yano magileng kitjo ki barasta kitjo ngan ke barasta ke le bawi gine nyon ei otinda tu ye tin chepyoso otinda tu ye pai sha ngan ngan rani ate ke legi tu ngan ba sara maga wa kasi ago manda kitjo ngan ji tugul manyoni ji tu yano magat ke ngit ke bangan ke lengu noi kitui tos ki amene e like ma itlas magi butul nani Sigonyor ko bayis ka patu tinguna ya jage butul amun dagle nango tirugut ke nguna ko mi jitan ma ganya ka pesa ka rugut tap ke ago magat ko no tok magat ibe ji baroin ki dogo ki tonga ni rugut ke angot pe tu shaye Aya kasere nyu rono ka koita ke beriyat 31 minutes chaka ko pata ame ja jeng bi ata ron ju bi ga eng chaka ko bete aya jitane ki gure Elizabeth a jitane gure korir chaka ko bete ka ki ga jage tugul 55,000 chabang ko kai sasa nguno ka ngi tuapi ga eng ame ja 3 minutes ira chito ko linguni yes number 1 Jito naga inyoso ko agoto magikonin bonus amu chambi choy gaj bonus kutko genyo magikonin ko baranda nengung nita ginyo ijeng 55,000 agi jeng bonus ngo menyor 55 kekonin bonus jito nebo ayang ku jicho imi ka pesa kongete ka nam gitungan gong ko katise ibasa kesa ang kipagengis lagi nige kas kitungan na kileji ke meja sawa kagoitas nyongu na pakata iribe neo ginyo churu I churu nyara gara ka status 74 ash ago ni 55,000 acha ke tul nagenge nyoto ke ne manyur 55,000 joto ki gojen bonus ne kita ke ne tai meja tam ngu na ka tar mau ne nik tukul che ki mai status 74 ash number 7 ame je jutu ngun ngana si meta ke ngu tum si via su kristo yes
1: ya mu ne ra sir
0: acha me ke
1: e adru ne ga ma si kurje ka undi
0: ne ehe
1: kono ta ne lik ve denge bene
0: iliano ki bi
1: Lautnya enggal berar, sir.
0: Imi gomi?
1: Imi gomi harus saya itu yang saya tangguh.
0: Oh, kai kai nyun mai gue jo kau ne tu ye tengkan ni saya nunggu.
1: Bapak bapak tu ye saya ram sir mengkal sa. Itu amal jo amat dengan ni yang jo.
0: Oi.
1: Amat dengan
0: ni yang jo. Aiyah kongoi. Aiyah sande. Taja femelo. Oh ya we. Tama kini kai iti kai kai. Taja fe melo.
2: Karasirem.
0: Oi.
2: Wesili no shushana nduma ya admiri ya rasirem.
0: Karibu sana wesili shushana.
2: Kungu ya rasirem. Genga lale na nili. Maria sae vitu kukongye. Kukongye. Mara kongye tempa matu.
0: Ibu ngu sanwa sauti tabredo na ngungo.
2: Oo. Nakama. Sagiti.
0: Inakte woy.
2: Ya rasirem.
0: Aha.
2: Ewo ginge to ge ngalale to gitinge meri ko raune eto tito limba ke manara rafere
0: oi
2: wo ali bo gabit to lo ginge to limba ge ngalale o ga to ge tan ke mate to ke ko ga nam ge ne go ginge to le banga boi ke ko banga ge biu so ke twa
0: u no ta
2: ni bo ali testa ko ni ara sore amma go ga beru ta tio ba ne ni na na sore ni ro ni so si ja na no ni ge
0: gongoi gongoi yes u no ta ginge to ge banga ni Mame jamu tanyo ngelenin ki magibangan ki sulasti golo gi ngeti kityo agole jitu golore tro magibendi ya jike ngeti ko ngeti nyo nerani ko bangan gole usafi nyo ke aite no ko ngeti bi oso gole ko ro gibro ko ni choko kana min kanise ti ge ne nye ko ko na ke mawai tanyo ko langon me jike gol kani kanisa ni nyo mo ro mo mitai kanise ko tebi ko kuberet orib kanise Amu kutiribe kwa ngungwa lele san kapisa ngechun kwa ngungwa kwa mwenyewe kwa ngechun kurget kwa rogiri kukweyot. Lakini tap kechun dana pa kanisa nani. Kaya kaya biyo tap tuga. Akomi kabisa, no giliga kolenin ki giliga kabisa ki kwaiwe nemie Jehova. Yani ki kwai nemie Jehova ngwarikwa. Koma ibwatwa gen tamirmine netilil kole kiai kinyon. Nene kinyo kotestai mamite boisionik chetagu kanisa. Ingotok boisionik chekororonen ngwarikwaki akoba kounoto akoi kanisa kotok kora kaniseno saik ele bicho kabisa ngot korikwa ngiwe kotik. Haya. Asante nyu orenjo ka opek dege shake ka nyoru bika eng chaka chenge asante sana nimepata ako chito nekikure Kibiegon ak chito nekikure Joylin asante agere choice kakikochi 46 akatoma mwaiwa rabinik cho kisanyanoti kidogo kidogo cho rani kwakinde 8000 so choice parchigeo choice sasa nguno ngitokosu kidogo kole ngebwa number 6 ngokoit rabinik chechang nguno 150,000 Number 6, 374 Ash, labati tukul number 6 so. Aga koni nakoi koite 50 yao kole. Kegeri yoto, maga yame kego noto. Mm-hmm. Ameje ilabatu yoto, amune sinyo yoto. Mite bonus. Mite bonus. Piko yengi toche kikojin. 150,000. Pik tukul, ko bonus. 374 Ash, rao kasone niyo. Tu mako wajuma ngotia ngota genge nani. Kimi kito kuwat kain. Kale ngota kuwale bikia ini. 374 Ash. Number 6 status 74 ash number 6 ngoroji tane tai ngi ko jangot bonus cha ile kai kai ning tugul status 74 ash number 6 ya tugula nam sime tum sifia su kristo okay pole sana stay biru ta ja famelo
3: aja famalo
0: yes
3: ya mona ratoren
0: o chamne ke
3: amona studio
0: chamne ke studio
3: nana ne ko ne ko lin zangi mogoro
0: Karibu sana Collins.
3: Bye-bye na studi.
0: Bye-bye kabisa, haya inye ni mangen.
3: Ah, jangele ni.
0: Oi.
3: Nibawa ngeke tuto vitu wana finye.
0: Nibawa nge ngalali tu hai. Ah, kaya kujinyo sasa. Maa kunyaluta kwa yegin. Jagile ni nipasomo. Kwa yek teili. Ngalali
3: Friday. Hapu wati wale ngalali Friday.
0: Uno ata.
3: Pedulika le na mama kubi ngalali tu hasi. Lejo na mara.
0: Kaika amu kwa inai.
3: Ya?
0: Koi nai, bas, koi karibu sana.
3: Kal nai.
0: Oi.
3: Ngana nai arab sir.
0: Oi.
3: Amma za naam kan sa.
0: Kai ka nyun wei naam ka pesa.
3: Ngana to mi za naam ma ba ki oke.
0: Ye kai ka ke mwai ukwele so ko tiaj ne manda.
3: Amma so ko tiaj ne man ni ngale ni.
0: Ma ngile ni ngalen pe di lago.
3: E to ma.
0: Oi.
3: Ingana si di data ke logo ko ngele to mi wele bai ni.
0: E nguna ga ya jewe ko inye.
3: Ya jena ko ko inye.
0: Ehe.
3: Mango ba logi le ko ile ka pa ko so au.
0: Mhm.
3: Ya jena sa ga inye.
0: Una ta bana.
3: Ka na ra sere.
0: Hoi.
3: Ga mun ke le to ka ga lo li pa ni.
0: Mhm.
3: O bi ga jango te de ga ko lo ko lis ku mo ro wa.
0: Ehe.
3: To ti jam de wan a wa na ba ile.
0: E ga ite amu ga isa.
3: Na so min na en ko min ni ta ke.
0: Mhm.
3: Ama ngana to mo goita zere tio namba.
0: Dai goite goite mu ga isa me man nduku.
3: Ta wa ngana nam kitabu ta ke lamete.
0: Mhm.
3: Mas ya bik tugul jan ke kolis ki mo groti. O ti ka mas biru.
0: E a birun.
3: Nam ba kitabu ta ke lamete ni ana ti nyazi mu.
0: Ti nyazi mu ita mi asire.
3: Za. Biru zaven 80.
0: Mhm.
3: Biru 6.
0: Mhm.
3: 88.
0: Mhm. Six. Ameja korintienda nyo ameja korintienda asade sana orani chita nekikure priska kakonyo chike nyo bonus nebo 1000 chita nekure Richard kakikwachi 45 Winnie kakikwonin 400 Elijah kakikwonin 1000 Betty kakikwonin 389 chita nekure Joy ewe Joy amepata 500 karibu tena So nguni Richard ameje gilke kabisa Richard chakunga elfu nane rani. Yo elfu nane ni yako. Wabarchike kabisa choice. Agera wale mayaja nga lekwa. Hasa nguni kastane nyu. Yekipendike nyoru utiendang nyu. Ameje ipkwa kwa utietake kora. Mm-hmm. Kongeteke nguni kakikon bonus kora. Yes, yekinyoru tiendo yani ngandoi tiendo komi bonus chekitioktoi. So ameche inyoru boroindo neineke inyoru bonus. Kotko kainyo akotom inyoru iweke. Status 74 ash labatakoi duket number 6. Status 74 ash imagine takaingen sai utuyak rabinu. Yani kalen ngotakerchi ngotakenge nekikochin bonus ingyo sai kotangalali kounoton otomande tiendo. Status 74 ash number 6 imagine mami. Hey, jaman. Hii pesa itapata wenyewe. Status 74 ash number 6. Aya. Status 74 ash number 6. Oroni chita netaye nagako inje. Kigure Gibson kakikoji 1500. Asante, Gibson. Imi gumie na. Hage nyone nguni kutu wangangama. So, nene rupe kastani niu. Amecha hake nye neto minyoru igeri legecho tu. Star 274 ash. Agiwe kitungan awe number 6. Star 274 ash. We awe number 6. Kakiko ashine. Una otakis. Kale hii. Star 274 ash. Number 6. Tomi kaskora. Nguta hakechi. Star 274 ash. Number 6. Kaya kasi? Aya. 20 kasi.

0: Haya tena notanga le jipeni moyo hata wajibu tena notoge nebo Anastasia Mwema nega koite jinyo size sitka ko patadega shagarta magangun kagoit kasartanguni kasane ni noto nameje ajeng bi goeng inguni ameje ajeng bi goeng chogo jinya ke tukul 150,000 nameje nguno ji tukul igeri lege bitu yes bijo tagayengi ko jito netai agajini tene to mite sogoni ago inguni Chito ne baenga ka jini chito na kainyo sogoni to minyorugi otuitosi 150,000. Tatia chia ketukul ne baishe bara indo ne uni kora konyoru bonus. Ya menyoru 150,000 keko ni bonus. Kai kai tapasali wapendo wa ndugu wasikilizaji. Kasta ini nyungu itukono limi. Yes, ole bae buru yeta kwa lenjin ka baishe ni otok. Kago ikasarta. Nama chako ni bara indo ni nege inyoru chike rabinik. Ing nyum indo, yani bila kusumbuka. Pela stress, nema mika emeta apke, imagine siling sosom kwa janga, siling diptem, chegi name, labatu ngu ni statu 74 ash number 6. Kaso amin, statu 74 ash number 6 kwa senyo niyo. Statu 74 ash number 6, ako para indo na inege ni miteyu, kwenye kiko itopo na skabisa kwa wingi. Haya. Angana msi metingyo na bajita nagere kwa miteyin, okay, kako manda kora, kagere ito nga mitesi metingyo, konferensa agere ale mamiji. Kasarta nene kasene ni name jago ni New York kera bini ni status 74 ash. Yolo ni jita. Touch FM hello.
1: Ara kere mu.
0: Oi.
1: Amene su.
0: Jame ke studio.
1: Atiru ne na ne go kuita granga na na asista.
0: La la asista.
1: La asista goro no ya go usa asista gore kwa.
0: Meje goro bon ma golo. Long time kabisa ke ngalali.
2: Kijavi. Alo kijavi la ndara fer.
0: Karibu.
2: Ah.
0: Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah.
2: Ah. Ah. Ah.
0: Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah.
2: Ah.
0: Ah.
2: Ah.
0: Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah.
2: Marini sentio se marini.
0: Aya.
2: Wagai senge kwaya chama marini ya gogo namo chuo siku ya marini ya.
0: Aha.
2: Bol chama marini tu kulo. Mai gogo benji gogo.
0: Aya kongoi missing.
2: Kutwa chama marini ya tu kulo.
0: Aya asante.
2: Kutwa wagai senge wajana chama marini ya.
0: Aya kongoi missing. Haya kasele niyo kasarta nene ke kanyo rusi moshingyo. Adega shakuru njupe ndiwe. Toma adega shaktaman waksomo kwa itsai sokol ni bagaskolin. Aku ngelalui guna tu manjur bih cakap jinir rabi yaiting nyuban. Tu manjur guna macam ajaeng pi gaya yang cakap jinir agak tukul 150,000.

Yes, singen kutin wadon ni na si Shakwe. Haya kasari niyo, daiga shakota man aglo chaya kakwa pateng sai sokol ni pagoskolen kagu uri ni ngwe tukula la imi. Ige rilege inkan duget na bangapi, ta ameche bik taman konyo, ameche bik taman. Ola ameche nguno, yako nok tieni kosam kimeta, kale ku iti bo ishik. Ni bo ishik nguno ingan ili, ako niti bo ishik nguno, kuyo aja kapisa abutino special education ku iti wasi. Jawab ibin dahbin jam ten. Ayah, ko mejanyun ke kosin, nagilenin, kararan kosin kuni. Ameje nyon kuni, kitna oksena tayinyo. Ameje apje irabini jo. Eli butaman angwan jo apje isuko iti jeto kol. Magat ko iti big taman niye, so big mood, cetai ko jaga wengen sogo na kutong kunyor bonus. Automatic inyono tuye. Agot ko kaya inyone agoto minyor bonus. Kung minyor 14,000 na mugi meche ping muti, kiko ni bonus direct. Ping muta lage, ko inye na to miti soko ni kongete ka kinam ako inguni. Para indo ni na inege ni tomko ya kopitu. Namsi mengum, agot ko mesi kinyor 14,000 na mugi meche ping muti, kiko ni bonus direct. Dane ko inyota ko ita obanda nguno. Imagine ko ete nen siling tiptemu aksisi tiptemak sokol, siling tiptem tiptemak somok, koyete nen rabinik chemiyo eliputama nangwan. Kanam geman? Majute ge sabojo. Nami ji ngami tungku nagitungan. Tesji gitungo gitungam natit gitungan. Agiye mathematics. Chogile number 5 ini danyoru 14,000 ejo. Agati nye siling sosam. Kumaga ko walak sabete. Aya nam si meto. Status 74 ash number 5. Imagine. Kangalal cho tukul cho. Lakini mamichang kota kenge na ako ingen soko nye mwaiwa. Ata mutu mwaja bagi ake. Apa niko karibu? Haya, ameje jutunguni. Ameje jutunguni. Ngakoni nga amise tale hii. I jutu kote setai tieni. Otu yakpo nasteku. Ako igoni 14,000. Status 74 ash number 5. Tuende kazi.

Cam ke Robah? Robah dia munai. Lelo sauti tu. Lo sauti, ta sauti tu. Dan ngala luar macam eh? Dan ngala luar macam eh? Ah.

0: Mabagindi.
1: Hakuenda na wewe.
0: Mabag mama.
1: Hawakuenda na mama.
0: Kubiraini.
1: Leo ni hii anakulani.
0: Kibendi la kweli kyo.
1: Leo tutaenda na wanawe.
0: Kibendi la kibiki.
1: Leo tutaenda na bindi zetu.
0: Mwengoliot.
1: Neno